0: Inggih, ngaturaken waalaikumsalam kagem njenenganipun Mas Putra Gilang.
1: Lengganan yung.
0: Tati Wahyu, katuran pindah.